bo managers ni sa omo mo sese ti omo de nkura ni titi omo ni ade ade no e ba cho se wo player bi na pese wo ko tonu abrocha na ba bia na wo pese wo ye business with player o cho nye ko tokwa na with all due respect ko tokwa no mo je gu form ni ade ati na esi wo sa no en ti wo fi se wo pese wo titi players out on wa na wa hwe de media ma fo no ye ni no wa ye no bi no titi player na do mo ko asa santipa akuma en na di business

0: enumu na nyankopon se misoso misoma edepie e ba be 2004 ngure radio mu kakra ena ibura kwa na kasi ibura de for crazy majula kabe pekine so what I say to through that year ba 2004 akas bi sa se dibu mu na ibura kwa na kasi o chemi pani amiye ni bua me de mano ti dakuru mo hwa no no frame na me ba djuma se o passport e wa hin na so da ta wofio se ko fa bra fa bra bantuma en pese me ma one sama awo angel fm mo ko land na mo ko fe black sand ni england three lands of england bu ni nim ta mo ko fe mo ma jin bi chemre tintin magazia she bring a medi bi kwan de mame 2011 no ko landing da ko na kasi no ko de for the currency yi so ho ena me ko re match ni bi me ko ezo ma nwane na me bai e bai so di nya me ya ma me no e bu a bi na nti ase so e ye mbre e to mu sa ba 2013 ena maka ko so sa bai kamuni pia so ne kra ho adwuma so be koma ka kwa kwa ho adwuma san 2013 sa ko makaka ho nya South Africa visa bi nya na mse ne ko ba bia eti nya memre so a yakopo ne memre so a bi pia si kwa she number of years anybody at na magazine aye adwuma be as a master for 27 years ni huno so nya me ye ma me sa me ne ye nya memre no so ye no me am wura radio mu no me nkapi kakra bi na meka ye wa chire so edoso nti nipa bia obobra nya jide ni awire chemu se nya me pa be ye ye ni mu one boy bi media asem boy ye one boy na wo koye shu san o kampa bo so e o man shi ha nanan mu pa sitin bi o mu ba e bi so e na po bo ati na boy no o bom na
1: wa
0: kanso dia mo mu America ni ba bi bansra ka o maishia o be hunu bane o hwe de scratch na ni agbono ho dan be dam o ma na card so ti o kosa ta fi ko beti nka na bo ni zan join na o USA enti e mre no so a bi pie si kwa da ti o firi fie ba be ka pa bo so no ni mi se chance bi be bi
2: David David
0: bo mali o se chances are nya me mre no so a na so ti pa bi o bo bra nya jide ni awire hye mu si nya me kwane ho din na wo nkwa
2: o wa jeni na adia edi ene yiti ni nyano
1: eni chen
2: omu ni chen ho omu ni chen wo hu se ene classmate bi da came but on share na chi classmate no ne papa ise se ne nyuma ye be wa toka ama ne ba chen onso mere so asa wo papa na enti ni anta ma wa
1: wo
2: so be ba bi tu bi eduru mere bi na David e pesu si asori diamond ya no ya me se bra me nsere o si asori diamond no de mum wasin mu ba ene a yesu lo mo ene be ba bi si ama no enti twen so papa enti ni anta ma wa da chen nya me be pega ama wo abeto no ato bi nso ama papa empre ye si u fiti prekope e po wo sin a e moja ene be ba ye de si a
0: Pelu bubu baby say. Say buti ni wadam for trisa. Yeni ni puya. En koka say. Mami ke e yi kafefe e fatano.
2: Kimi nsumi ko yibi.
0: Masa bi ena utri ti se koko nkura bata.
2: Iti aye se chow boss.
0: What you say? Iti mu kresi me di semu na mini view school. Obi kre ni nyame no.
2: No bubu na o.
0: Shiran kana na bantu mahine. Bafo. Be ba se na bantu mahine. Ni mu agro. Ya mi shira no tunu kwa ndam sana ne ba na na kojo. Is mama funyina so full respect and me the mummy titir kwa nanu ambe bai sa bai kura me ni mabagafui na mi shira obi a ni panya ohwe honhom na bi firi suru ba no e ba nhira wom sin se wo ba pire ho abrabu
2: ba pire ho abrabu bafo anope ye sire nya mi shira ma o eh na na kojo munyina ah Nanadu ma anopene honfa. Anopene honfa. Producer one, waemre.
1: Sambi kami blofa ya no mosele.
2: Waemre.
1: Ahu, ya ye ye mo. Ya ye hujuda honi. Mata nase?
2: Waemre, but. Nyamebe sani yare.
1: Nanadu ma.
2: Yeshia. And I said, we need more room.